ngani sisukuthise Inhliziyo yami silimile Umoya wami uyawuhlukumisa Impilo yami similike Wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile Bangifona ngizibheke Kala ngize ngizumeke

0: Radio Tafana 3.8 FM Black Mage ba tletse benya gago skadwa zbali ke ngwa di go tshetsa go feeling go tsona go tshofela go bona bo Black Mage supplefela le bless the gentleman le DJ Cap on the station and says out tele jabatho gomme iqesha lami ke ngwa di go tshetsa go feeling go tsona gore station and says out tele jabatho e ka ona ka ona tele jabatho Radio Tafana tse ke le simisi se re tshela fa iring ya bo o tsiba ke gona le nako tse dingwe mo ikhwetsang re le ka fase ga mhlomong ke ebe ka tselane gore gona le dikgatiso tse dingwe di-video tse re di bonago le go kakanyong le leago mo ikhwetsang gore tse dingwe tsa dikgatiso tse ebile ke nngwe ya dikgatiso tse dingwe mhlomongwe le nna ke gopola ke le nna ke le ka dibaka re ba re bona na le di-status tsa di-WhatsApp ke le ka bona motho a e beile mo statuseng mo le garebe le bolela gore lerato go ba kamano go ba batho ba matsejia ga ba sa tshwana le group a re batho a lebeletse batho ba banna le batho ba basadi are dikamano tsa matsejia ga di sa tshwana le dikamano tsa kwa mogetsa kwa gala tsa kwa morago mo ile gore go lerato ba kamano e ke tlhoka go ba e ke nyaka ga e sa le go gara gore ga ba le fa o hwetse ile gore go ba buima gore motho a be ka gara kamano le go e ba ka gara kamano ba ka gara kamano o ne gore ke tla reng kudu ka ge e le gore e ke swantse gore ke be ka reka kamano bale putshiwa ka e ba gore na re le batho re tlo ba batswadi ba mohuta mang kudu ka ge e le gore ga bjalo bontshi ba batho ke tšhaba gore ba give up ile ge dimoga taba ya lerato ya lenyalo ke be ka tsela eo mo e le gore go maabane ke be ke na le o mongwe wa banna bao ke ba tlhomphago ebile gape ba thele ja station se metlha ka metlha kwa ga ikwa tšatši la maabane mo a re kopanego le magarebe ba bo bonela gore ba ga se ba robale ba ba boya mo ba boya go gona a tloga a bontšha le go laetsa gore gape go ara gore mo ga re sa tloba le dingwetse tse di kaone mo ga re sa tsole re bile le dingwetse belebele putshiwa ka e ba gore na e ka ba e le gore re le batho basadi re le banna e ka ba e le gore go re tlo tlhoka batho ba re tlo rego ka kwa ke ka ga mamang le mamang ge ntse bophelo bo ya kwa pele go o lebeletse mamtlhomong ko gona ge re tla re taba ya di-divorce ge ge le gore ya bona e namelela beke le beke a e sa tshwana le manyalo manyalo re betse ba gore go a nyadiwa mafelo a beke a mangwe le a mangwe mtlhomong le ge setse mafelo a beke a mangwe le a mangwe re tse ba gore kgwedi ke go thoma gore bo okutoba ka nako e ka di-long weekend go tla nyadiwa batho ba tla ntšha magadi balebale re kare ge ntse nako ya kwa pele re tlatla re kgwetse re tlo ba re celebrate ba re gone le party ya divorce
1: re tlo celebrate ebile ko pele kwa nkere o ka sa tlo ba le manyalo e tono ba gore tlhoge kua mamale mamale mama ona wa ka monyalang kwa rena ka moka e tono ba tseletsa re feleletsa re amoela gore okay ola ke mosadi wa mamale wa mamale wa mamma ya ba tsela re feleletsa re ma motho ya wena ka bosu ya mamma ka gore a ona monna o ba mosadi wa kanya ka onyalana le motho e le gore maybe kwa setšhaba ore motho e le gore o tlo feleletsa tsheša o mongwe ka batho a ke nane gore re motho a ka tsenang ka reka mona mohuto
0: go ara gore go re tlo ba le mathata ge re ya kwa pele gore wa tse ke lebeletse taba ya bana gore go ara gore bana ba rena re ikhwetsa bana ba rena ba godisa bamtlhomongwe ba gola ntle le rena belo ka bopapa a bona bamtlhomongwe ba gola ntle ga lerato la batswadi ba babedi ba e le gore ba dula mmogo ebile gape ba košiša taba ya lerato gore lerato ke eng ke bona ka mokgwa mama a direla go papa ka gona ke bona ka mokgwa papa a kgona go direla mama ka gona ke ka mokgwa nako ngwe motho a tare lerato le ke thomo ke a le bona go a direga balebale e fela ke a ipotsiša gore dilo tse ka moka tse re kare di tlhola ke eng tlholo ya dilo tse ka moka ke eng ke tumo goba ke taba ya go kgwetsa e le gore re le batho re ka ba re le ka gare ga seemo se e le gore go ga re sa bona go le botlhokwa go ikagela motho ba re wa tseba keng o ke motho wa ka o ke tla dula le ena wa wile ke kodume
1: ke rena gore e tlhola ke taba ya gore motho a re a bona motho re ka mohuta ke motho a mohuta ma a nane gore maiputa change maipe o bone motho ya majaleng wa ra wa maipeng ka monyala ka gore tabe le mosadi ya lapa o ba e le monna lapa o tla dula ka gae mara still a no se change ya so ke yona nto re feleletsa re re marriage type ya e le gore la jale ya jaleng ka moka ke rena gore batho ba jaleng ka moka ba ka ba ba sa kwane ka gore tseo di diang kwa ke a di dia ene e fokotsa le tabela ya o sephane jalo o ka khoma no mongwa a robetse ka ga yo mongwa so a ile nyalo le ka last
0: ke madutu
1: a ke madutu
0: bialo bona gona le o mongwe ba mathaka mangwe o rile go nna re ai wa tseba o re wa tseba matjetse a le khono ke nalo go ke kwae ka re go ge motho ke bolela go kana ke motho a nyetse a re wa tseba ai man molekane wa ka o e ka re ga a sa kwa bose go phela ntle le nna a e bea ka tsela e gore ge ke notswa ke tla ke founelwa o sepetse jwang mo e leng gona go diragala eng founela ka video call o go check-a kgafetsa-kgafetsa ore wa tseba gae go check-iwa kgafetsa-kgafetsa le go wa tseba ke ko kwa ke a imelwa e ka bele gore go re ke bone ka re tlatla re bale bothata kwa pele
1: bothata bone motho a bone communication o le imelwa a ke mathata
0: ke ka fa o ke re go e ka ba e le gore go taba ya kamano matetea le fela le re dilo tse dingwe ke compulsarylefelalelegore ai wa tseba e ka re gore ba ka gare ga kamano matetea edio ba ele ya gone o ba o nyaka one o ipsina o iketle fela gona taba re le batho a re tshwane re nyaka dilo tse di fapanego le batho ga ba tshwane go na le batho ba e le gore ba tlhompha kamano ba tlhompha lerato ba tlhompha balekane ba bona bjale bjale e fela go na le ba bangwe ba e le gore go a batla go tshwala ka mare gona taba motheletsegoreletefe ke mosupologo ka ge re bontšhitše gona mo stationeng se sa go theletša batho gore retefeno 3.fm e fela re be re re boledišane le wena gamtlhe mongwe o boledišane le rena tlhakala facebook gore retefeno 3.fm gamtlhe mongwe ne mo ramogala 0769140815 re boledišana ge dimo ka taba e re ka gare ga kgwedi ya basadi mo re lego ka gare ga kgwedi ya basadi ke nyaka gore go re lebelele fa taba ya mašheleng taba ya tšhelete ka tsela e gorena e ka ba e le gore go batho ba basadi bamtlhe mongwe batho ba banna go bamtlhe mongwe re ebee ka tsela e go motho ga e ba le mokaola goba ba kaola ke basadi ba bantšhi mtlhe mongwe banna ba bantšhi e be seo se gapeletsa ke taba ya go tlhoka tšhelete goba go nyaka tšhelete na le gona ge motho a e na le tšhelete motlho mongwe o e na leselaleselaleselo le monna bo mle mosadi o e na leselaleselo ke eng se motlho mongwe se gapeletšago wena belo ka mosadi belo ka monna goba le bakaola bo motlho mongwe le goba le batho ka ntle o gapeletsa ke eng kapa motlho mongwe gapeletsa ke go tlhoka lerato tlhoka khutso ka lapeng ba motlho mongwe e no ba taba ya gore go o motho e le gore o no ba rata go ngwathangwa o rata go tsenatsena motho le motho a one fela a tsenatsena na a ka re ya kgonagala go kgwetsa motho e le motho le go
1: tsenatsenaeeo
0: nako tse dingwe o ebaa le gorena o motho le go tsenatsena ba motlho mongwe ke taba ya gore go ka gare ga kamano yo le go ka gare ga yona lerato le bago fago lona ga gona borutho ga gona lerato ga gona tlhompho bomtlho mongwe o diragala eng ga re boledišano nomo ramogala 0769140815 mtlho mongwe o na le tse dingwe tseo di tsebago o tseba gore ba banyalane e fela re ke re ba bone batho ba man ba dikhuba le dikgone ba dutse ka fase ga metlhare ba phekile difatanaga ba dutse ka fase ga motlhare mola dirapeng tsa unit e balebala ke fa motlhala se ke bekere ke bone ba bangwe fela ke noba ke e fa motlhala ke laetša
1: nna ke kgopele o botsišeng kere na ke phoso gore motho a explore le kara ka manona
0: e kgolo kudu kudu ge o explora le batho o le motho wa mosadi o explorang le batho ba banna
1: a ke re explora o ka se explora le motho bote so a ke tsa gore na ke phoso na go explora
0: la di kwa taba tsa ditokelo re tegala kago ka yona tsela e ke ka fao ke rego go ya kwa pele kua re oba le manyalo a batho ba e le gore motho o nyetse mara ba re awa re ka no o nyalana mara o ka no explora go sasa ba wa re o dutse ka ga gago o le motho wa mosadi o bethile for wa hwetsa bantšha mosebantšha legarebe ba lefelesetse ba re gape be ke explora tla boa fela motheletša gona taba re go topela fa koša go tswa fa le go dalom kits gona mo stationeng se sa go theletša batho morago fa ka ba e le gore go re napa re edi ya go bapapatso ra go rekiša metso tse masomepedisupa bela gona re tswela ereng ya bolesome seripa sa bobedi sa lenano la aretsošentrobe
2: mankweng radio tab is your number one source of information
3: e re fa ditaba tse dibotse tse di fresh
2: education and entertainment
4: conoder el click
2: 24/7 365 and a half days.
3: Radio TV,
2: the station that listens to the people.
3: Different.
5: Mandela. Ke nna matlhoko mo ba ne moithuti wa BSc in Physics mo University of Limpopo. O thile DJ a re itsosheng go Radio Tef, setiisi sa go thile tsa batho.

0: Emily Sanda tsebeng ya gago le bitse mabitso gago ka botlalo ke Andile ya Emily Sanda o bela gafa ka ngwaga wa 1987 ka di 10 tsa March ke re gore na pila belega go pora ga botse gore ke motho le gore go ba ke mo pele le gore go tswa ka kwa Britain ya le British motho re bolela go ka yena ga potla go pela ga botse gore go lebelela ka mogollo di ditse go ka gore to ga bo bona gala gore a ke bontsha gore o opela fa ka British ba mtlhomo go minwa ga go kudu ke taba ya British ibile gape taba ya go ngwala gape le taba ya bo pedi ke bele gore go tsena yena gore fa gone go ka ba mtlhomo gore go le tsika kwa Scotland ka mogolo go taba di botloga di bontsha ka gona o tla go pala gape o tse gore ka ngwa ga bola wa 2009 ke ga ntsha single ga go ya Diamond Rings ke ngwa di single tshele gore le dira gape o tse ka kwa United States of America ka mole gore go wilana pile a ka ngwa go la wa 2012 ga lokolla fa kosha ga go ya never be your woman ke mo re go setjela gore wilana pare ga lokolla ya bele gore go napa a shuma ga botse gore fa go pele gape re ile ba gape ka gare ga the choice awards ka jelo re bile di sore tshika kwa Britain gore fa homme ke mo pirelo re bla ka ena fa ke na embele Sandra ona mo station and says go tlhile tsaba tume tso tso le semete pele ga ira bo le semete re ga ra sirpa sa mafelo sa nano la re tshe ga ra mo shupulo batho ba re image mo shupulo go ngwa ba ngwara re ba ba ka hone le peke a ofeto bongwe re le mo go nna re marange bebe ke thoma kala bobedi ba le ke ipusha gore ke ba peke thoma kala bobedi na mo shupulo go le bele taba le di ai
1: ba re taba re ikhutse jwale
0: a ke ga na ba ya ga
1: bonje ba re ka se ikhutse ne
0: a ke bone go be go tla ba le boikhutse motho bo tla ra ga botseng ke pele ke ba botse bo sna beke ke re ba ino ba weekend beke le beke re le ka gare ga weekend
1: a je la ke se re ba batho ba ba jwa
0: ka mogho ile gore go ke a bona batho ba ra wa tsama ke ba tswa go sna mo shopulo go beke re thoma kala bo bile ba le wa iputsisa gore na e be ile gore go ka manta ga be le tla ba le dira eng wa motho bongwe go reng sele le daganang gore tle be le tla tla le sedia ka manta ga le sa di sedia ka sonta go be ka ona ke re ba le re beke thoma ka mo fika kala bo bile
1: o ka skushisha ka santa tabela ona sa le pisi mmele tabo sa gana na le rena e jwale ka manta ke re di steam bita be re khuditse ka santa na mmele ka manta ra dia tse tshwantse re di ye me ipi ra fiela le tshi disa
0: eh di kwaretse di kwaretse fela ga e tshoga
1: tabela wa gara na le yona
0: ke ke e tshoga guru ka gele gore ke bona e ka re go gebe be ke thoma ka mushupulugo ba min ka gre ka kala bobedi ke bona e ka re go le labedi le lona le e be le tla imela ke tshele gore di a le imela ka mo shupulu go sha fa go tsa go pet tsebenya ga gore modimo umphile ke ngwe re go setse re go fa go tsona se pala fa le master chooser for the station in scene.

PJ Powers jabulane kidi na lakosha go pala gore ka ngwa ga bola wa 2010 FIFA World Cup ka ke nna ganya Africa borwa go be go shumishiwa kgwele ye nngwe e le gore go kgwele yeo e be ile gore be bitswa le ka le bitsolela jabulane putshe ba gore na e ka ba ile gore gantsi ge di kgwele o mtlomongwe go ena le di papadi tsa mohuto mo bialo mo go ba go le di kgwele tse ile gore di fiwa mabitso bialo bialo e ka ba ile gore segolo thata gona go lebeletse eng ge ba tla shala ba ifa kgwele le bitso la gore kgwele e ke jabulane goba ye nngwe ya mabitso a le gore re kry-a bone re bone ge dipapadi tsa mogopo wa lefatshe di ralo kaka kwa nageng ya USA Canada gape le Mexico kgweding ya go feta mo e le gore re bone bona go šomišiwa ye nngwe ya dikgwele tse e le gore go kgwele e ka mogare batla go botsa gorago ba kgona go ka bona lebelo la kgwele eo ebile gape ba kgona go bona ge ba e le gore kgwele e e gomile motho wa se gome motho na ya wa bona ke ka mogore tla re go thekenoloji yata metsotso ke masomepedi senya re lebile e reng ya bolesomepedi mtheleje radio 12 tle ba re ya go kopana fa le bannaneo la media experience go kwa rona e ka ba re letela eng 12-3 gona mo stationeng se sa go theletša batho maselabjane tsebeng ya gago ke dina la koša go tswa fela go tlo ya maribeng ba tla tsebeng ya gago epšhine ka yona koša ya morago fa gopola gore tla ba re go tsopala koša ya lesego a re viva tau ke ngwe re koša tse re tla go fa go tsona gana mo stationeng se mosadi wa mopedi o tlo ba dira gore gore kopane le balenaneo la media experience kgweding ya basadi

0: lekgotla la dipoledišano go setiši sa botheele tša batho ka mošupologo re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa aforika borwa ka mankweng
1: re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešhen 35 ba dula le lena ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo o dulang gona a etswa a le bogomo
0: ka labobedi re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana
2: mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment e mo e leng gore ka setlhagisetse bašomi goba batho ka moka ba ikhwetsang ba le mo environmenteng
0: la boraro re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng
3: barutiši ba geso thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso fale ge o na le pitso ga o a lebelela kudu mašheleng ga o a lebelela ditseno sa go se o se lebetse kudu-kudu o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng
0: molaka la bone re sekaseka merero ya tša maphelo
4: molaetseno ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae motho gane o a tšhabelela ke phišo a rema ketlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikuduga phika tše kwane o di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke timela bookelong
0: motheeledi sefito ke lenano le go setiši sa gago sa mmamoratwa radio tef 103.8 fm setiši sa go theletša batho
5: o theleditše lekgotla la dipoledišano go radio tef
6: 103.8 fm setiši sa go theletša batho

0: a ke lebeletse fale metsotso e re ke kwantara pele ga iriela ya bosešwai go le go tlela dipoledišano re lebeletse yone taba go amana le polokego ya setšhaba kudu-kudu re lebeletse mo setšhabeng ebile be re lebeletse taba tsa go amana le tšhomišo ela ya dithunya go na le dithunya tse dingwe tse le go tlogana pele di semolaong fale ya ke tsone be re nyako tlo phara batheletše kera ba sephodisa ka tsone fale dipotšo tseo le tšela tša go amana le botsiwa ga diruiwa fale go be le taba engwe she nke ke itsopole fale ya go amana le CPF bjale ke dumela tsedingwe tlatlang mabe ke bolala bona fale bjale go bile le taba e le gore tlogana pele ile a tlogana pele gore lešedi ka kua magwelereng mo e leng gore go ba go nanela ba babedi ba swere fale ka morago ga gore ba itire o kare ke bona maleloko a CPF go ba re ka nore Community Policing Forum bjale ba swere e le ge ba dira tše tša bogodu pele go ya ka sephodisa sa ka Aforika Borwa fa ke gore baisana ba ba ile ba humana monna ba mmotsa gore bona ba šoma le maphodisa ke ge ba mo kgopela gore ntate re kgopela go bona passport ya lena bjale ge ntate a gare a itshetšha fale ke ge o mongwe a ntšha sethunya go ntšheng sethunya e apa gore bjale go nyakiwa sellathekeng mmogo le masheleng bjale ke tše dingwe tse le gore go di tlogana pele di bonagala gana fale go sephodisa sa Aforika Borwa ba tlogana pele ba bampotse yone taba e ba sephodisa sa ka mo Aforika Borwa fale bjale taba ya botlhokwa fa ke gore ei rena re le setšhaba a re šomeng le sephodisa le Community Policing Forum ka botlhale monna ka kwa magolereng o bone kotsi ga ba a fitlhelwa ke banna ba babedi ba mo nyaka passport ga ke tshetšha ba re ei sethunya sese tlisa founu tlisa tšhelete be re ke nora gore a re napeng re tlhokomeleng bjele ka setšhaba re tsebeng gore ga se mang le mang yo sa gore a tshepagale ba sa gore ba ntšhe boitsebiši bja bona motho ano o fitlha kwa gone go khukhunisetša re a bua rena re bereka le maphodisa ke rena ma CPF members re kgopela pasa mogalabe le wona napo wa kitima wa ntšha e bona so ba kgona go ka ke dira duplicate ya batho ba nnete ba ke dira batho bao e le gore go ba ka tshepagala mara e se bona bjale go botlhokwa gore ge ditaba tsa go sana le tšee re tsebe a re se ka tshepa mang kapa mang le ge ikaba le phodisa setele ke tseba gatšho wa gopele re rabolela le bona ka tsone taba tsa go sana le tšeo bjale a ke tswela pele fa ke nyako le ka gono laetša taba gore ge motho a ka re ke ena le phodisa goba o mongwe wa go šoma le sephodisa seo ga se re gore ke bona jenetse ba lebolelaga ya motlho mongwe ba ka lwa le wena ba re wa banyatša ke molo re tla kgona go lema gore o bjele ka re bjele re na le mathata a mantši so taba tša go sana ga tse le gore di dira ka kwa magolereng a re nape re di lebeletse gore di ka tla tša ipušeletša fale a re phileng re botse matlo a re netefatseng gore re phela re la ga botse fale ke šetse ke boletse ka taba go amana le bogodu kra barekeng ke tša go amana le nka re ke tshenyo yela ya ka kua dipolaseng mo le gore go magodu a tlogana pele a tsena ka gare a na pele a tshwenya beng dipolasa ke dumalo re šetse re ela ditse fala pele yengwe le tlogana pele e le botlhokwa fa ke taba ya go amana le bogodu bja leruo pele bo godi bo ba le ruo bo tlogana pele bo le botlhokwa kudu gore le bona na pere bo tsebe re bo tlhokobele ka bakala gore ke ile ka re ke sepela mo mileng wa R71 ka di humana homo e chachatilwe go sheje mo go phafela ka ema ka rwana homo e ke ya gama ye re go tlogana pele e jilwe go ba itjewe ya ke le tshile gore go tlo re ke tlhabe mapodisa gore nke ba re fe botlhale mabapi le ditaba tsa go amana le tlhokomolo ya diphoofolo ka bakala gore bontsi bja diphoofolo tse re di ya utswiwa ke tshele gore gantsi ga bontsi bja tsona ga re na pele tlhokomelwa ga botse ke tshele gore nna ke ne le dikgomo gore di phela kae le bomang go diragang ga re na taba di fetsa di dira le dikotsi mo ditseleng di fela tsa di utswiwa di rekisetswa batho dilo tsa go tshwana le tseo le ge e marakilwe ge ba e humane ba e tseya ba e chachathela ke amen pele ke tabeng gore tlogana pele e le botlhokwa fa le re sengwe re tlogana pele re e lebelela pele go lebeletse ntlha yaka ya mafelelo fale ke taba go amana le melato ya thobalano le yone be re nyako tlo re tle re tsebe ditaba tse tsa go amana le melato ya thobalano kudu-kudu re lebeletse sephodisa ka baka la gore ya manta ga go fetsa re boletse le bona re lebeletse yone taba e mara re e lebeletse ka fase ga tlaiso yela ya bana le basadi bjale ra lebelela rano re tlatla re e lebelela bjale re sa e lebelela ka fase ga tlaiso mara re e lebeletse ka botlalo bja yona yona taba ye e le gore go tlhogana pele e direga ka mo metseng ya rena mo re phelang gona melato ya go tshwana le ga ena pe begwa mo maphodiseng e mengwe ya melato ya go tshwana le re a tseba gore ya direga gomme ka selapa ra e lokiša morago ba tswa setlhabelo ga ba kgone go ka lebelela lefase ka matlho a mabedi ka baka la ditaba jalo di tlogana pele di diregile ebile di šitswe ka fase ga ga kobo re dipipile ka kobo rrawa tse ke jaaka gae a re di tlogeleng ya and ebile e nngwe ya botlhokwa she kudu-kudu re lebeletse taba tsa go amana le melato ya thobalano ke dumela gore go santse re go be le dithuto bela ka batswadi rute bana ba rena gore go nna le magomo o seke wa no tshepa motho o mongwe le mongwe and then le wena motho o mogolo o seke be wa no dumelela bana ba e tlwaetsa ditaba tsa go swana le tse ba e ba kare ga batho ba bagolo go fitlhela mo le gore go motho o mogolo kgotsa phopola bana goba motho o mogolo le ena shule o kata batho kwa le tse swana le tseo a re netefatseng gore re phela ga botse fale re shirula re arogana le taba tsa go swana le tseo tsa go amana le go phaya thitho ka gang ka kua vembe di diraga ka bontšhinyana ke ile ka baka botsa maphodisa ka re gane bjalengkane go diraga seo ka kua vembe ka kua go boima go phaya thitho ka gang go tlogana pele go thopa sefoka gana ka fale jale re labela ka setšhaba a re netefatseng gore re godiša setšhaba seo e le gore go ga senape se sepela ka gare ga tsela ye ya go amana le go se tlhomphe bana tsona dikatawane tse le tsona ge di napile di gola le tsona napile ga di sanapa di latela melao ba dira melao tswa go swana le ene pele ga re netefatseng gore bele ka setšhaba re tsweleletsa ditaba tse di kaone kudu ka gare ga setšhaba bana ga ba gole e le bana ba seka ba ba tlišwa ka re ga taba tsa go amana le thobano pele ga nako ebile ba seka kgwetsa bjale ba tsena ka gare ga batho ba bagolo ebile kgwetsa ebile go segwa ka tsone taba tsa go swane le tse ga go beng le magomo ya ke dumela gore taba magomo e tla ba tabeng e kgolo kudu bjale ye nngwe ya botlhokwa ke gore re karalo ka karolo e nngwe ya botlhokwa ko dimotheletse ka go ka maatlafatsa basadi le bana ra maatlafatsa le banna kera le bashimane ba ke ya tseba ka tlhoka ka le tlhakwane le lengwe ba re go iwa dikomeng go yo fio humane molao taba tsa sona tsa tlhole pele gore re leke go ka go ka effort ma thata go sona le ya ka ka lore credit statistics di jwa ya o tla ba re mapolisa ga ba shume ya statistics sengwe se jo do so se lebelela gore la mapolisa ba re ka gana mo o go pole gore motheletse taba go amana le sepolisa sa ka Africa bora e buimanyana re na ke le lepolisa go fa mhlala kere ke le ka kwa Zambia ke le lepolisa la ka kwa Zambia o humana gore re ke le lepolisa ke le tre ke sone je gore ke tlhokomele motho engwe malapa e 10 ke le tre go buima o e bana re biale e ba buimanyana re tshwenya ke gore re sepela re tsamaya re dira dinyakišišo ya re dira dinyakišišo gare re sepela ka kgona go lemoga gore tse dingwe tša ditirago re ge di direga go ba boimanyana gore o kgwetse di fitlhile ka pela kwa sephodiseng le ge se ka fitlha batle go botsa gore motlho mongwe wa dikoloi ga di gona di sa ile go melato e mengwe go boima motheletse a ke feleletsa fa a re tlhokomeleng ditaba tsa go amana le bogodu bjela bja social media bo ga re bua direga motho mongwe ile a ba mpotsiša fa a re na bogodu bja social media bo santsane bo le gona na ee bo santsane bo le gona a re tlhokomeleng go skemiwa ka dilo tsa re social media ga re yeng ka di-shopong re netefatseng gore re dira kgwebo le batho ba re ba tseba gore ba re ba bona gole balo le go ka ba le boshedi re tla re kgone re boye re ilokise tabe ya taba kgotsa ba go skemile bjale o tshwere ke depression ga e nyakege ba go fa maina a go sebe ona ba go fa dilo tse le gore ga di kgonege bjale a re tlhokomele taba go sana leo motheletse ne ena ka mokgo nko ntumelele ke ye ka magoro ba re go tswa ka magoro nke ke laele fa ande ke leke go ka re nxanxase re paletse ke go ka humana maphodisa go ka go fa ditaba tse re kwane le bona ra re tla boledišane mara se sengwe se diregile mara seo se diregilego ga se gore ke mafelelo a lefase re ya kopana tšešeng lela la go sasa le ba bangwe ba pakaone kudu ke tswele motheletše
1: kgweding ye ya phato Radio Turf e keteka mmogo le Afrika Borwa ka moka go gopola mogwanto wa basadi wa histori wa 1956 ka la senyane phato ngwageng wa 1956 basadi ba go feta 20,000 ba merafe ka moka ba ile ba gwantela Union Buildings ka Pretoria go ipeletša ka melao ya kgethologanyo yeo e bego e gapeletša basadi ba batho baso go rwala dipukwana tšeo di laolago mo ba ka dulago le go šoma mogwanto wo o ile wa yatwa pele ke bagaladi ba go yetša Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa le Sophia Williams de Bruin ga mmogo le ba bangwe ba ile ba iša dikgopelo tšeo di nago le ditshaeno tša go feta 100,000 go tonakgolo ya nako yeo gomme ba ema mmogo ka setu metsotso ye 30 ka tiro ye maatla ya sebete le botee ge re tlhompha bokgwa bja bona go rarela le kgwedi ye ya basadi re mpšhapšhatša gape boikgafo bja rena bja go aga bokamoso bjo bokaone ka go fediša dikgaruru tša bong go tswelela sekgoba sa megolo ya bong go maatlafatša basadi le go netefatša gore ngwana yo mongwe le yo mongwe wa mosetsana o na le phitlhelelo ya thuto ya boleng le dibaka tša go lekana go tšwa go rena ka moka ba Radio Turf re lakaletša mosadi yo mongwe le yo mongwe kgwedi ya basadi ye e nago le lethabo le lerato Radio Turf 103.8 FM The station that listens to the people.
2: O ka ba o le boy, ga mamabolo, go ba dropong kgolo ya Polokwane, re netefatsa gore o khotsa tshedimoso, o ithabiso le tlhotlheletso go Radio Turf 103.8 FM, setiši sa go theletsa batho. Go tloga mankweng go fitlha ka dikgale re go tlišetša mabose a dipoledišano le boithabišo ye ke Radio Turf 103.8 FM setiši sa go theletša batho
3: From Ballymore to the heart of Teflon we are your voice you are locked into Radio Turf 103.8 FM
4: Mekholo kwa ne basadi yo a sa re go shate o a duma remema meloko le metswalle ba gwerra le ba agishane itlang re theletse melodying ya solwana mokibelo o mongwe le o mongwe ka iri ya bolesome misong go setishi sa gago sa mmamoratwa Radio Tef 103.8 FM setishi sa go theletsa batho.

le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Leputu, Motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhineng ke ena Lucky wa ga bopape a na le ena Mahlodi wa ga malatsi. Mararankodi a bophelo.

0: E mon, wena spikiri. Aya, wena mona lo jodi diang, jodi diang. Re ka Sekwane mon.
1: Oh, ke ta o fopha ka le thombo le mofase. O a o longwele ka re ke thaka ga go wena.
0: Hey, hey, hey. O sa le ba loge ke nna boss wa gago mon. He? O re beng o rwena o ta tlopa le thombo, wa mfopha ka lona. He?
1: Oh, fela.
0: O go mo shumo fela ke re mon.
1: Ah, o wena go nyo go bona ba ga mathaba ba fitlhile ka mo. O thoma o le le lo tsona ju.
0: Speaker. Speaker. I'm warning you. Eh, dilo tso di dianga se tsona. A se tsona la ga tre.
1: A bo se bo se go je le dipiki lo so. Nna ke di rile eng ana.
0: E monna. O ka se no itatlhela ka ntlong ya ka monna o sa bolala selo. O eh eh. Ene le gona wa o sa kokodi. Eh? Mme a se me kgome botse dilo tseo. Eh? Go ba gona ke gale go nyaka. Weekend ka moka. Ke a go founela, ke a go textela ke dilo tse ka moka.
1: Eh eh wena o shima. Wena ga o tsena. O na le ga re re di thaka. A ke re ke le kwena o founu. Eh lo wena a o control. A wena le mosadi o laka wa tse o go makae. A o tlo ntena wena. Eh mamo. Ge lo re wena o kwadise ke mabakanyana ga o se ka tla wa tsholela mo go yuma ga ka mo fupulo. Wa ngwa ke.
0: Wa bona ke ntwe go botseng yona gore o santse foko tse ka tabanyane ya gago ya bjana. He? Wena ntho bidile monna se yona. Ene wena ke go nyaka ke tshwanetse gore ko kere. O moshumi wa ka monna. He? Ke tshwanetse gore e go fonela o be le gore o gaofe le phone.
1: Ha wa tsiwa rena ke nna ba thoma bjala. Ntwe le sa le fela vitri ka ba ke bila na mo. E nga ba go robetse.
0: O toga ga bjalo speaker. Go ya ntlo nyaka. O kokote. Ge go sena motho bolelang o phone go ba o romela call back. E seng dilo tse tsa gore wena o itatlhela o ka re o ona plekere.
1: No man. Ke a go shisho o kwa di tsheki tsela tsa mo. E a bena o botsana mo salula o re bolela nnete. Mo yo mfana ka go fa matso. O swana le na speaker ke sale speaker rizuzu ke sale so. Kana go ya ka mfana ke go phaphathela matso wa ngwa ke.
0: Ya mara wa bona mathwana wa gago o nape wa khiphelo gwena wa botse kwa mora o tsano kira o nofa mothola di compliment tsa go gana go fela
1: a tlhoka pele na sare kwa ka ga pele o phala wa gago le wena yo wa e bona a re nna ke a bo ke tshwere fresh le na wa bona
0: marenge le kwe sare ke ke a bitswa mmun speaker ke a gopela mmun ke a tsebo ke kwa gege a ke nya go to busheletsa nthwe gape.
2: Masilepe le kae?
3: Rona mwana ka le kae?
2: Re gona. Ke thabela le bona misong e mebotsi e.
3: Hey, le nna ke thagalala o bona. Hey, o ka maswama ka ka, o le bile kae?
2: Le bile tlaseng.
3: Hey, wa bona le dia tse o tsone. Ke taba tse di botse kudu kudu kudu kudu tse modimo a di nya ka.
2: Yeah.
3: Hey.
2: Eish, e bile Masilepe. Gape ke bone dipoelo tsa letago.
3: Eish. A ha wana ka mola ona watse bakeng ke thato ka mokare di lebisa wena a pe di aganye
2: e di aganye a tla shuma tle
3: le shumile bobedi ya lena a penge se ka wena a ba ga se fithe kwa mana
2: a ke re
3: eh a kwa ke mahau mana
2: a ke proud tle
3: a lenda ke a thagala ngwana ka gore watse ba ba swa ba ka shumisana ka mogo ai re ya dzeleni e botse
2: ibile ke be ke na le kakanye
3: ya
2: ke ke nagana gore mohlomongwe mohlomongwe le ka ntumela gore ke tshele tago ke be le yena kwa rumong ya ka recess ya bona or maybe ga tla ka go lena ke tla ke mo thusha ge bona batswaletse
3: hore rumong ora university
2: au wana ke dula off campus
3: ke o die
2: ke dula kwa ana monte ga campus a ke
3: di a wa market wa ka re kakanyo e botse ke ya hore o ka tawa moetle mara ha bialo a se tsebele hore na nka di ya ne ka hore o papa ile bona ba re ba nya ka hore ya bona ba ha bo le bo mma ile bona a ke tsebore bona ba nya ka a ye kai bialo ke bona o ka re ke to dudula le yena fase ke to re yena o nya ka o di ya ne re apela o mmae.
2: Awa, ayona be isa tsweng. Le tla re go boledishana le yena. Namile la boya back go nna.
3: Awa ke to utsibisa nana. Nka thabela o rabela wena gore ka nnete dilo tsela re bonane o botsibi ola bo fete mola bo phadime engwa o fela.
2: Ai, ere ke sepileng tla ba ka latela
3: classic. Ka nnete ngwanaka.
2: O lukile.
3: Ke a leboa modimo wa bele wena.
4: ditamati di eie ka mo a re bone
5: kula wa private investigator sala nromela email nyane ngwe mo ke bo di tsena fo fo re ta dira ke ta rula ga nya kopano le yena ai re re ke na pego e mo phone le ka horenye nkile ampa e di nomoro tsa gago tsa mogala ya a shuke mo se vile ka PPI aga e bile ke bo ya reng
6: hello
5: eh hello nka ne ga re le busy na ke kwa mashata re go sha ka morao
6: eh thobela le kae
5: eh re gona ra le na man eh ke commissioner ola ola wa ke se ka bolela go
6: oh commissioner e le kae mara me pa
5: awa le botata bo go monna go itse mang o se makale go leletsa ke na go irong
6: awa awa re ka botshwara tshwara hanyane ra tshwara spratanyana e commissioner
5: ke be ke ratile gore nye re belokopano ka moraga dilo tse ong rometseng tsone ka email
6: okay kopano le nane le ka rata re ka tlhakana ka commissioner
5: ma pele ga ge re ka bolela ka taba go tlhakana ka a ke dikwešiše dilo tse o nrometeng tsona ore gore ko dikwešabelelo tse ka reng ke dilo tsa dikgotsi mara ke a bona gore di berekišana le tsaba tsa ditšhelete tsa
6: aoa le seka oara commissioner man e one eno ba motlhalanyana fela ya o bontsha gore ke SBS aga ka dinkevilla ya rena mara no aoa dinomoro tseo di seka o tlhakatlhakantsha ne ke no bontsha fela gore ke SBS aga a ka bloma fela e commissioner
5: okay gape ke kwa pele wa ka e thoma go kwa go baba ka goreng ditšhelete tšaaka di sepetše ka mosadi oki and ga di bo lokela pele le go tha ke pretender e ka reng re ka gare ga happy family and stuff
6: aowa le seka oara ke modimo yona commissioner re tlo e kry
5: bjalo mpotse mo kopano a rena re ka kgona go e rulaganya gore e be ka letšatsi le lefe
6: aowa nna commissioner ke tlo utlwa mo wena nna ke phela ke le available seka oara
5: Oh,
6: wena nthube ka call fela and then ages da.
5: Oh, go ra o renye somewhere around this week a ke tse.
6: Yeah, yeah. Nna ke phela ke le teng mane. Dieting is my job, so is my very key BS ga ka yona. Wena anytime ho nya ka ngrepe ka call.
5: Ke ta go swara ka mogala.
6: Thank you.
3: Eish. Ape mna. Wana tsaho le tabela u dira e tshwara mo malobanyane ya di career wa twat. Ah, ish na dziloji la gidi kushi ga botse mona.
7: A kushi she nkhwara.
3: Be a ke be le u mbu jore na gidi lo tsa di farming wa twat. Ah.
7: Hani. Kwara ke le pharmacist.
3: Eh yenu.
7: Pharmacist.
3: Eish.
7: And I go feel the option tse dintsi. Ke le pharmacist, mechanical engineer lo tse dintsi wena kwara.
3: Bone no bona lo tshela ka mokana ga jona kere o fama ma sisti wa twa di wenye ke la ya go nya ka o thanda ke thakengela ke dipilisi ka go
7: mara ke ntwe le ruri le wena wa enya ka ke re gwa
3: ah
7: ke ntwe le go wena ruri le wa enya ka ke di eng nna
3: a ka gana gape a pelwe nana go tshela o mpontsha lo tshela o bompila under pressure le lo tshene tsa di engine wa twa
7: a tsanga ka go be under pressure gwa ra kwa ene o ratileng gore o nyoko ba pharmacist ene go file le option ya go ba pilot le mechanical engineer jona di jabia
3: ga se fufe kwa ke di le jine ja di engine wa tona na ke busy na ka di scoop tram every day ke busy ka di oil ka go
7: ah
3: ha e khone
7: le re tla nya kana le lo tsa di general or something or tla o rekisha matapula kwa
3: ke tsone le wena ha e khone re yuwe
7: ha wa khara na wan lapish o ntsena le ka tsene
8: khara le letao le na le tsadi ya mo sekolong ga
7: principal mo thushu nga nge shaka ditaba tsa di carry
8: ka mo go rile ra sheng bona le meeting ka mola le bona gore SCP sa le busy ka mola le na le busy le ra sam
3: go di joru thusha bo se
7: bona le wena ma
8: e re ngo sa sa before the class di thoma le tle le mponeng re tere bulela ka taba ya lena di carry le eng kwa ke re
3: o ona botsa re tla le bona go sa sa go tsamaya mo wena
8: tsamayang le sa emetse mo wena a le gore go nae batho ka kua a reyang sepelang papa le kane le tsetsa pele koloi ya kage e kentse ke tse
5: kere a o ibone wanaka tsena ka mogare gape nkare o e tlhagenetsena
2: ee papa gape ke be ke re ke e laeborari ko bala nako e sa le gona
5: o nna gape be ke re ke ya mola gago ke ko go tshwaretse mefagonyana a kere ke a tseba ore o fodi ngwanaka
2: diplastic tse di ka papa
5: ya bona ke go tseba botse ngwanaka seo ka mokana a tsona dijo tse o re bonang ka morago ka mo di ya kua rumong ya gago
2: papa nna le ge le kang briber ka dijo taba lena le bommaake ikošiše
5: o thabile wa fetsa wa se thabe gana mole gana bothata ba gago ke nye le ora o ikwešiše
2: a ke kwešiše gore le nyaka go iša bjang bothoriso sovenka gae
5: aa eš taba ja batswadi le gona ke sa toboledišana le ola bote ya go thoriso wa o ka nyako tšela bote ya go diphetho kgane
2: a ke mo tšele sephetho papa mara ke mora gore le tlhabile e gona wa e tshwanetse a ye gole like why
5: wa tseba ke eng le sedi wana motho a ka ra go thabetse wanapa modirele goreng a re o nyama mo letšatšing la gagwe mana
2: a se maikemišetso a ka o lenyamiša di o bele gore a e ntshware ga botse tabae
5: wa tseba gore ke eng ke ya kwa gore ke thoma go befelwa ga ke tsebe ore ya library kere ke a go feleketsa go ba fologa o itshepelela ka
2: mokgwebampane ke fologe ke tsamaye
5: bontse o nyaka gona go fologa kere o lebeletse bašimane wena matšetše
2: le reng
5: ke be ke tšhaba o e bolela tabenene plastike ya bona le mengwaga e ka re fithile bjalo
2: o ka re lenyoko o tshwana le bokoko sebolaiše ke a le bona
5: ke tshwana le bokoko wa go sebolaiše nna ke tshwana le bona kaeng
2: bokoko sebolaiša ke re sheba le banyoko o nnyakela banna ba bagologolo
5: o renye sebolaiše o di enye
2: le nkwele
9: vetis mafeta
10: exe
9: wat gana
10: a foko
9: ai lankane man lankane man
10: eish wa simply ke surprised because ke fetse bona boss wa yago no ke bona wena ha nda re ntshwa re tshe man
9: ya o bona boss wa ka no so jason me for tell me man veti si so man yes ane denye le ngore mfana ka ke grape fan di huzit ha won
10: ke
9: ona le ane ngivi ke uko ya fofa fofa hore staff o nya mali
10: o bona

Ah, re tlhona pele re buile motheletsi. Ke be ke nyakana le ba University of Limpopo re lebeletse ba bangwe ba go amana le dipapadi jela tja Varsity Cup. Seo e le gore tlogela pele di tšere šedi mo mafelelong a abeke bjale gabjale ga re ba khumana re boletse le bona gapijanyana gore no re tla kgona go ka e kgokagantšha le bona bela for now ga re nape re ka ba re atlega motlhomo re tlatla re ba leka ka baka gore a ke tsebe ka montho re le pula di yanana ka rena ke ka mo dikgashong a ke kgone go bona sa ka kua ntle go rena le right ka montle ka fa ka baka la gore taba jaba motho a gona ashe batho ba busy a gone taba mare bona a re tswele pele ka ditaba tsa go amana le dipapadi fale re bona gore na ditaba tsa go amana le Ballon d'Or di sepela ka sepego se sefe fa go lebeletse the 2026 FIFA World Cup e ka ba yona yeo e le gore e ka dira gore bontši bja dibapadi ba be ka gare ga bophenkgišane bja Ballon d'Or go lebeletse re lebeletse sebapadi sa go tshwana le ena Harry Kane ke o mongwe yo e le gore o ile a kgona go nosa dino tše ka bago tše 61 goals a le ka go tlhophesela sa Bayern Munich ebile ba kgonne go ka fenya mogopola wa leake wa ka kua Bundesliga yale o šomile botse letlhopha sale sa England bjale go ya ka ditebelelo falo go lebeletse gore ke yana e le gore go le yena ke mmamoratwa go ka tšea sefoka se sa Ballon d'Or re sa lebale le sebapale Ousmane Dembele wa ka kua setlhopheng sela sa France o kgonne go thusa setlhopha sela sa PSG gore ba kgone go wina league goba yona bane ba e bitsa gore ke League One mogopolo wa League One ebile ba kgonne go ka fenya mogopolo wa Champions League.